0: nipa se nipa mfa hwe ne hu yi.
1: Ahwe yi enwom.
0: Efi se nipa hu hu.
1: Your secret is your power.
2: Ebrofu.
1: Pese nyanko awia ye cha obrofu nyumba ku na twam na ye gya so dia cha se gya una na so de brofu nyumba ko ba ati ye nchia. Okay, ma wo yanko the next track. I don't know the latest in Ghana. Latest in edia da so ye dem mame.
0: Edia da so ye sunkwa na mensu ade.
1: Ah, munika mo mense ma wa. Eh, osi sunkwa na mensu ade.
0: Wo kwa, wo ade ni na.
1: Mini baby da na mensu nkwa.
0: Oh, edia ye o.
1: Me ni baby amidi me ti to opebre na ebebei. Me humu nyina benfutu osi me.
0: Bra, hwe. Ansa na wuni adanse no wa famu. Bra, wo mi ya ne asa mafa me ho kaka me ti hei.
1: Nyasa kakra o. Atsi atu mon kasa.
0: Eji o ka se me fitin ya na ye sei.
1: Davida, eji masa.
0: Me ye twoma won bra na me nanti fi kanishi. Eko Center Maria, eko pe madam fo ncha yada. Wo je di.
1: Na onanti fi kanishi. Kwa wo ko nya akopo bi mantwea ada. Enye self contained na akoda.
0: Davida obi mantwea na me
1: ko. Oh, kafra wate.
0: Na ye sei ye yizi sa. She, me mama ni papa wo ye 12.
1: 12.
0: Ai.
1: To mama ji bedu gan.
0: Ai.
1: Wa ribi.
0: Na chese ene me nyina koye afi ni huye se bibi ada ni bibi asesa. Na afi edu ba bi na gari. Ene enchene ni sugar. Ni edi nsu egum. Na ya cheme ni pa wenyi na anya bi eti. Enso ene me kase nyankopon ni monyam se. Ya ani edi gari no. Ene efa kese e.
1: Patwa na nye gari nko na mo de enchene sugar wono.
0: Eka ho.
1: Kenya me anya dum ga onso okura tete.
0: Enti ajay brapani nyame se obeya twenya me o
1: enti ma ye nsu ade na ye nsu nkwa
0: enti sani
1: ye nye scan twa nkwala ni school fees ye nsu de
0: ye nsu nkwa enkwa ni hu hia se nkwala ni school fees
1: enkwa ye nkwala yi di etropin nkwala nkwala ye hrana
0: enso ebedu baabi enkwala no ebe ya kesefo wo mo ho matrope no omo mu nya aduani ni no omo nso be ma ebi mu nso aduani eti me ka che wo se mi bi e twem na enkoyie na me da obi man twia na me nya baabi ni nawo enso ene nyankopon ti mi ma obi baabi dade a ene mi ma obi aduani di dia me ti obi ba school fees dia ene esu nkwa na me nso ade what say
1: ah odo ti me fi achimampa oyo chi ni ba na no awo anka se de me dia woka na e example bebe o se ncp coffee upon first no ka bankuton no na and kwa na ho ni pa bebre nti ko ku no a kene wa meye ACP Dr. Kofi Sapon onzu de ni tidi bua no tu wati makwa ya doctor
0: mi sise wo force na wu a unsi na ba besi wachi
1: na nkofo bi nso adi
0: na nkofo bi adi nti se na eti bi etwe nyame
1: na su nkwa
0: na su nkwa bible ma ya ti ase se hwehwe wo soro ahinie ani ne tine ne nkane na ne akanyi na o de beka
1: ho
0: ebi mo bre o bre o mo bre na mo ka ho bi na mo bre efi se wo gya nyame ato ho ana onu adi kan na nyame adi echire hwehwe nyame na edi kan na som no na fa babu ni nyame nyame na nyame onku ni minimum ase da
1: makonta ba ye bre na so enso ye the last song sunkwa na me isu ade ah odotima tina ho ofe ko the latest record no for dotima sunkwa

0: no eye wo life wo buafo fm 89.9 o sehwe adabokrom
1: adabokrom
0: you buafo fm 89.9 sehwe adabokrom
2: ya da ma se mon koso antie
3: anansi wo nyene ntentane ntekuma nyene beto aso adane fidie
1: pela amen kanjo ohini tie tie ahye mpaboa tie tie ko adwobo kese ase a onka asem tie tie
3: asem na aba amako pra chere sa nyene nyo hia asem dokono kente manya kan die ne ko obiti
1: e no kure sa so na
4: koto kwana chere sa nyene koto
3: kopro aha dabi me se asem na aba amako pra chere sa nyene nyo hia asem dokono kente manya kan die ne ko obiti
1: sa so na penfo se okomfo e kom na junso de na se mun hwie nsun ku mi so
3: okonfo okuma memena sika ne baga nana moje wo manya nwanwa
1: eh santuna okonfo a wa ben won timi timframa
3: madam fo donti wono so to process bruni shower wose so fo obo mpa ya mabodam ni onkatra ni mienu
1: sebe
4: bisma kusi da wase otabu pa kedi kusi
1: eh single train sebe se trumu kwanda wa yemfa bento anhye ni pa hwinim
3: bentwa wose won ti sika nyo ba ho de so toa kese ne nketo an wofa
1: yo sebe kuruaba se yen na won ti bra ne
3: baby ani kwabra mense wo bread mpempem so na moda asemti ne yirema tomfo adna se na kika
1: yo sazuna kruwa ba sabi every amanoni ana broche ba vie e baga na kwa ne dinse sada
3: baye nsra manhye afuo
1: wo huru kruwa ba musa kwantu fani musa mani yiye
3: baye fo nsra re kokko
1: yo sansa me kate wo se me AK 47 kretini adanche me frikete kratche a kra me ti botam ridi e K47 penfo se atopa eso sentinani ebia ne ntafo
3: se woto dra oba ya sia wi nipa
1: yo sansa na se oba da aya baba nan bibi ne ona se opa bibi de she o
3: chontobra ne nyina campus agro ho
4: sa ebe we de anya ya ka de twa da ho go
2: ba o mutem swala ajo oba ya oba bibi na nemu a
0: opa bibi de ashe ho
4: Great
0: Alas. Great Alas. Oh no, no. Where is the way they need be? Yeah. Great Alas. Oh no, if you 89.9, what's the way they need be?
3: Kwa kudonsro. Ni bufu adam paswa kosi kuma na patano.
1: Tiplo mkuwa jina.
3: Utiso na nyansi ni ma ukwambre.
1: Peri vazi kuwa angoto mkuwa honi yento echa waho. Kuran kwoton kwa wo hono kuran kwoton kwa no ye nton etwe ne de sey tin wo
4: ye shimi
1: eche
4: na wo ye de npa
1: ye tachi ni se me because once the twin ya me de na fa
4: pa eche na won ka bi da we wa che da wa che wa na che o tekrema se eche
3: ah o ka eche
1: eche
3: eche
4: ye bi an sar mo kanu
1: na eche
4: kanchu fa kan eche na
0: no na wo ya bo ya anya sar mo kanu
3: ah Eche,
1: ni pachi
3: ha.
1: One was there.
4: Kan gwa kine he.
1: Kukwe. Aha. Mwa kwe kukwe.
4: Aha. Onti mi ka kasa betwe. Wo mpa anti ro hia. E bia eche na sa ron frena.
0: Aganze wan kasa mi ya yem fe ma. E o kan.
1: Oh si mizi. Mizi kura am kwoto kwa na ho ye nton eche wo ho.
0: Eche wo kan eche da.
1: Eche.
0: Na waka da ntino da do dan tekre ma. Ah. Ofa blacky man.
3: Akwada ofa panyin mpa bo ahye dan fidi yi no.
1: Tin ma bu sabe wo yi. Mabu.
3: Ma
1: nyame be.
3: Sa.
4: Aba.
3: Tan de
4: wan te be we pa na ba.
3: Ato
4: bensu mbe ngwachi.
1: Mabu.
2: Apala o mide
1: me.
3: Aba. Obu wo yi no sa bu. Sa bu a chatu.
1: Oba tan nyam kwa pa odina.
3: Katena ni
1: ha ni minutes waso mbo chi amai ni minutes waso because it's about time and yan kwampa na ba che na ba che sa anu he
3: adobata be nkwankwa ni yede no simkra tre na da hu no bia nkwasa de ope
1: sa so na ope
3: ada nsi adobe ya e de no simkra mu nyankakrankakra ni edim na nsa
1: ope obatan adu ani adia na odi ni ba ho agrota odi ni batata
3: ope obata ne na da no simam banum yon sha obretenten
1: Yo, Sansuna.
0: Garlic Information Center. O se obue mu ho owo eye kwadwu ahon ebe amasama. Garlic da se se udi atuo.
1: Yo, garlic o se mimu ebe nje o se agboko kote. Ne banako kote. Se ne kokote e de sini papa kokote a na kokote boni.
3: And the crack